0: Isofa ɲini a yiri n y'o tuma ni.
1: A su tɔnzu jɔrɛ paapa kirimaale.
0: Na wɛrɛ ka biɔ sini i kuma ka kaban gumi i buka yaluwa ɲawan wɔ na

ashhadu laka biha illa Allah iyo sheda gina ke ngini no anye na wura janna har be ki baya sura ayas ayaru ku amanye ne ayas jada amanye ne ayoma wa harabe amma ka ba fa ku kam bungenu na kandanni shika la ilaha illa Allah gigen na ne tun fai ni be kera ni wo sheda gina ke nan buho dan ki ko nyi men nan shika sheda kala Abu Jahl nan yi maka tifo firbe Abu Jahl wa Abdullah ibn Umayya ni be tobo firable bu mai ganga be ke ketefo gungurum le na ba she ya mu fo shinga kawo ya Abu Fal attaragu an millati Abdul Muttalib kisa ayaku nana daji na kosu ba to kan kama ji ayaku nana daji na kosu nan ashiyam bangan kan ba to kan kama ji falan yazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'riduha yin kani ya mu fo to ko yi ni tuko shishkani wa adil lahu tilka makala ni ikaki funelu ina shiki ishipe shika la ilaha illa Allah shika la ilaha illa Allah Abu Jahl kuma akati isu shika ayake ya dajini ni ayake nana dajini na kosu batma kankam dajini bare ko kan sha na shi ajini la kila batma kaya jini ajini la kila fofore ajini la kila dawa ajini be kyar fa ba yici ajini inna dina inda Allah al-Islam ajini kerbi bashikiche kera na yume to ichi ajini fokore ichi ajini damba ichi ajini belana fa ama ajini laki la batmaka yade ni mashika fa intana zaatum fi shein farubuhu illa Allah wa rasuli njenu waki uksma ki kai wa ajini uu kwa lada soa kwe so meko kurana ni bagyugweni ukurana ni a jin kerba btena la dan kerba btena ko ti kunana bakara fa ba fatia fe fatia na baba bila binasi ba wi kunana me gaganci ko kwa kwani Buhari nun Muslim na Abu Dawud na Tirmidhi ni Ibn Majah ni Nasa'i Musnad Imam Ahmad ana ajiza musannafat kwani nu kera ni gagan do da jini le an ye na ngume nu to shi tele ke chi ma jini har san ko ti kashi har san ko ti nyakandi ni ma fa ba mani kera na fa mai ti ma jini ni ta jini la mamba ta mai da ajini la mana ne da ajini la ban yi fa bare ni ni ma gige kuma fa inta na za'tum fi shay'in farduhu illa Allah wa rasuli ti mere mamaki an son be shi aku o ya kare shi aku tin pui ko kare ma ummi mutlaka mo yo ko o ya ka ni fe no wa jini ni dudu ajini gbere ishi ka ba ya su tu iso bu yo so ajini fofore ya musa fofore zanati ma mutafirma wa ajini bo nyemoni shide ko fra ajini yo totolo ma fono wa ajini ba shime yo ani na shi ajini na shi tenle di kani ajini le tenle di ka ajini gbangbam mu aba ma tiya ki kere na ajini pani ajini pani gila be nyime kera fa bana ajini kebe kera fa ban fe kera fati yala ma ajini barsi barsi mbe jini furbem ci ganiya ifa san bu shine la ilaha illallah yo san bem ni shika bu frede adwa bu fre salati be ka salati fati anyeni kerani fa bara so be ko da ka ba kun yin ayi kyalele anyeni sheu ci ganiya fo nye durunya no ni kurana nani etawra nani jila no nani kerani bi beshirena botun tinga bisharatu mujudatun qabla khulqi kana dunyan bayini babuya da an zama qur'ana ne babuya za tauranul ijilan da kadi fa zaman kana rasulu imamahu wa karba ci tarjibi wallahi bi kiran fa ban ajin la kai la de kai tijaniya ila qadriya ila shazaliya la ngon ngom ke ta jin cancan nan fe ke tuan shi san peri le kare ko kana ke kama kana ba wi shew tijani afwa bile shew tijani yafo yanzan le dunyan kanabu yapo yanzale sanga kieran da shengo afakpini afo buni afakpini afo afakpini buni afakpini afo afakpini afo yaku zanga nkarabu yuma jini ngo ide tisankpiri na afa karashi beshi na gogona jika wati mwanu mwamba yosu ike tisankpira ya kikere sunyima densu su kieran densu yokwana anashibu na anye nkarabu mfiki furu bebayweni taura deke mukhtasa ni muktasal da askari nashi ke ba firinye me nashi kabri nashi baji ya kaji ni da ngbakare na fa chiku cha shapui na pono wajini machi akisa kerbe chapui na sunye mesu
Ibrahim nyasa ya kwashi kanga jini be ubere usisina ko ura janna yi shonje kera ni shuwa kera ndike be huwa khairu da'i ila khairu millatin ajini kala be kera fabao yi kumi fere ko dede soa aliyoma akmatu lakum dinakum yi kebe ta jini kera na yawe anyansu fa jini be a suji kera ngale ajini be wa bare shin yi medeni be kera fabao Nkarmon kusuna kareka, liman marikin ba karekara, shi papa ma fashi, kebe suni me, kebe tarangi menzui. Ajini le, nyin karmoni kwa shi ajisa kura fashi yo. Kera no anye teredeke, itereke, papa ki. Ayu ajini telesu, anga su tigiani yasu, ibe su kadri shehu, abri kadri kumasu, be isu, be isu ahi, shehu nengu tarakbi. Kwa suna nako, akahara bafi. Ala ajini bo, nime kumake su keransu. Ida ajini, iti kesha. Imagine yet in a fagman. Inga, Nina Hatta Kala Butalib, Akhir Makalamo. I weary be Yamo for Shikeshi Kano, who are La Milata of the Mutalib. Inga Sumajini Bisushi Nana Dajini. Waaba and Yakula La Ilaha Illallah. Wakate, Nishakala Ilaha Illallah. Fakara Susan Lala Nakera Nashi, Subaway. Dobi wa harbi shike na fa an fobe shike na fa ke kandabe kera na ishike na fa ke ishike de ti ajini kumala ishike na yak mana bu kui ishike ni kandajina amma in kare ni mai mai kanda nan yi mai mama ba din gwani in yi wai idaji ne so de kan barange na kera na shiga amma wallahi kera na sitafu me kun la astaghfiran lak in kun musa ya krimo malam anha malam uniha an ndi baketan kama yulu nkuri musa ya kirmu kiran susu kiran su bua wei sposu ba inga nishina danu ani eni ama nkuri musa ya kirmu ndi baketima nkuri musa ya kirmu fa anzara allahu azawajal nangima nyasuna kunana noshi kiran kau makala ni nabi walezina amanu ayastagfiru ayastagfiru li mushriki inga wayada ka ni wakerani wale zina amanu ni menu bailamayani wano umandomu bebushi mkara uningangaya ya nikete ayastagfiru mkuni musaya kri li mushriki na nafama njime ketifo walau kanu uli kurba ikoyo kumbunja ikoyo kushike ikoyo kushika ikoyo kunika ikoyo kutenebara ikoyo kuunzwa wanyao huli tikete fono maa kuni musa ya krimi tuwa horoman jibri la baro nginti nji ushi ti limamu kushi kanti limamu ushi kanti limamu unati limamu kushi ti soro pa kushi ti soro na fra nye me na sura nye me na sura nye me su akula shinu ushi demo uni demo tena bara demo unika demo dekebe demo usakpa doa ginake ya ni mbema nshiso na mfashe mbemu nye kana babuka wanyangia biesono wawele kantu ame huno huni tangu ndani huni ni mko tangu sana ura jana mbombo inga wale zina amanu ayastagfiru li mushirikin wala ukanu ule lkurba nime sushiswa inga koyo kichudo dofomo mimbadi matabayana lahum anahum asabri jahim inga sabi nime yibanga wikabuchi jana mambu furi jahim pomo nime kishi nime yakanda وأنزل الله تعالى نعم أجرا أفهم كراني في أبي طالب أكن إشكان إشكان بو و و و دواسو نعم كنن إشكان يافون زا ما كفون توما بدو بكتي ما فرما بوني بلاس بأخوة تبوشين علينا ما كفون كتيا هاري يبا يبا يبش نجوا نجوا نكوفو فني يكوكاش كشير بيو نين كراني إشكان بتا كراني نفهم ما نبكون ama yiwa baba kera susu ngan shika la ilaha illallah shika ngan shima yengi mesu shikera nka mama nyiri ma shikuri nyi mu musa ya kirme mo do mo do am nyi mesu mesu o do asu yengi mesu ka innaka la tahdi man hababta inga ko ya so kanda be minyi mesu ma me kanda walakin la yahdi man yasha mri nyi mesu mri yo kanda ben kuru وهو أعلم بمقتدين مين فما يكون مش من بقى كندا فما إذا تياد من دبا أما يكون كندا أما يعني نشيني ما أما فبيد فبو
ufo ti ashirama ufo ti sopa yo ani no kso so sopa ma be fe shi fabo ke shi na ke isu shi tu ma be fe hu fabo ni franye me ma be fe na fabo ni franye me adaman di ba ke ti ashirama o kerba la ilaha illallah na na sunye me na ka mo isu to nyini ni sukire kirele ko ko ko ko ke sunye me na me fabo yani mbebu yani mbem surai mbem franye me ke be hu we isha nyi me fere kike wanu eni kiko yesu hun shi ole ni wa janna kirele koko koko frenye me na salamu yesu na shike mo frenye me na shike mo yoruku na shike mo yusujara na shike mo yufatia fatia mbula kashele karu bara ya tana ya lahu na surnye me ko wa janna kunwe kirele koko koko bunga bara be lahu ko wa shino bara be lahu ko wa janna na mbibie so papado surnye me de mayo mayo mayo sakabo Masa kabuya so nyeme un nyeme ko ye olafie nyeme de ne tine fa juma de kebe o la menenu le ni de ti ahoroma iwo ma gina ke shi son bon so nyeme ashama ni wo da ka kebte ikero la menenu le la menenu ikero la menenu na bab sakeran ka ayul islam afdal la mena bo ta la mena kara ajini bo ta la ajini kara nyinan suma abu burda abi musa موسى يرب سكيران سو قال قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل الشام ابو الرحمن لا مر ابو ترى يوسف بو ان كل ني مي لا في يوسف بو ني مي دون سو يوسف بو ني وي كني مي يكن اكا يوسف بو اي فان كما ني مي يون كاندا يوسف بو ني ني مي يلا في يوسف بو اي جنا كيم فتي نو يوسف بو ان شي صلاه سو ني ما يوسف بو اي سان بو سوفا كراش ما يم فتي نو اجيني مقاد كلا برون اجيني بي تراجيني كلا برون kala man salima al muslimuna min lisani wadi inga shama enkala kason kerbe ashama ma kishi ni tafaima wapye ma son ashama enzuko wapye abe enzuko wapye abe enzuko wapye abe tanabra enzuko ura son be hakenu nyene ne ansa santi na adama ndi bani na ulo la moko hakenu inga shama enkale son ben ne ifrenye manu wapye son be enzuko wapye gara son abe ura be hakenu ura be engashinu wajima bebu wa yuma sombe kato wa shirama piru ndi kale niti de kaka usubu anza manna besu jime rubu yasubara yake bu lido bobra tito bra nzwe bobra abwe pukriba tanabira gita aufo deke kerma iti de kubwe iti tanabiri na mko pia mwana mzuko yaku mati yaki iti mpwe nti ya kwa na mko tanache nti ano nansu pia mwana mzuko nansu wa mwana mhake ni mpwe nti ya kwa nime dine tine fayi gima ingi wa shirama enbe kun itaam taam min al islam alena jina ma ngujifom na ma kukurafom na ma ama ama deke ama ikam i wa shirama eno inga hadasana amr bin khalid kala hadasana lays an yazid an abi khair an abdullahi bin amr radiyallahu anhu anhuma anna rajulan saala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ay islam khair ashirama enbo de shirama el hir ko telekara kala tutim taaman nja jijire ayani na mamaram nabji ahi wa harbe ununi ni mamu wale jeke ala jira ma alangani famo la moko bileme ushimbungenu unimbungenu dekekerbe chudla moko ala ya ma jire na le ma ala we sujik sanu ala pobu ya mabe dekeba ala ya ma abuwe mbana ala ya ma ala wa ma ala sutura fama dekekerbe chidikekwa famo la moko mbe bileme mabu iu wa shiramayenu sole ama kataso asha sumama aikwa kama ala niya kama acheno ashe anyi yemewe kandani nyinini kala tuta imu taamu watakra usalamu alaman arafta yusalamu aliku sokeri bashimi bashimi kare ma nyinyo unyunu goga nashi salamu aliku ache ee madalla salamu aliku ee madalla salamu aliku madalla nzani inga salamu aliku wamo chika aliku salame ukuliko nashi sumaka salamu aliku yowa salamu aliku ee manchi atika shi okusa chika wa alaikum salame te wala marenu suna nyanyo otakra salam ya mufu nga sonke bo yo salam alaikum okusa chika wa alaikum salam batma kwa yuwa kwenye yuwa tatar kwa yuwa atiko nchika wa yuwa yuwa mwishika wa alaikum salam wa rahmatullah gyo wa mwati mani yo achade kibata na sonke re ubu mwati mani yo ya kikrikoro buyo salam alaikum warama alaman arafta sonbe tu salama na shiyo ومن لم تعرف دي باشي مي كره وسلامه مي اشي مي فتني وفو وتو سلام عليكم ورمي
ninka no shikaya ka kuriko ne ka dunya kuro ne ka sakare ikara washira me no ninka washira me no le ikai washira me no le yake inge wala manenu ayuhibul akhihi ma yuhibul nafsihi sono ikuro itikabe kuro

ime kirechile ogege okunambunde ni teche fonde ni merimbu chimene sam bumburi ufom sa cheche ufom merimba mfoba mnyumbani merimbe bula sabi shi tche shi fanga kikiri ke na wiyola mkwa adamande ba java ila iku ni mabuni mabuni uhakemi ufebele kwa mbu ni inajwa inda alini na ingine nga kashinu wa shinu wa shinu wa shinu hii mashinu na ukarecha gerbi amasa bayu na ubusu ono kima ubala siu kuna nangati karmoba kime na mkotoro ka asinu sumaya na ufota na mkakamo karmo yoso anka nyinti chete rekere taranchi yake kerekeka ufoshi gema fiyoshe ka karmo yoso kwa uo manumpenge dato ya nipenge kwa uo manumburi na ufofa shimshika nangangangangaso isha yoswa ichichete reke kwa bukwane na wiyobara akwa mbani mchino foshi ahinga oshi na inga nika mamu nanka isacheche busamu nono terekere buso nono nika kata na njiyachu na inga suyali tugina kena ufa ketima fomfa uwa shinu na ufa treche fomu uwa shinu na marika nyambu samu nono dunya ndoa nshishe mamba shika kuna na chima mbambara dunya ndoa nshishe mamba shika jini nchita mfutei nana sa nina dawa fonda nina shina rino ya kine jeji mwoko bara tu marika mso nina yichi chete rekeremo bae marika mamba chini kuba yu wajan buba yu shino dunya ngimenga yu shino iwa bale na anabaye yushina fokuwa jana iwa basi biso nyino na shikudawile ukarashi mwono kitabu marku ukarashi mbakere karashi sijil bakere karashi sijil laka ba lampri ba uwekere na wakashi gwe wabere ba yugwe na bakere mashima kiyama chima bugu yukui kiyama chima kachi nantrikaya mangao ashi iso iwado bashawi bakere ashi yengana kala nimesusha angisa ichaso ina kitaba la abrar inga nwa merpapam anwa jmefo papam abrar lesono pa merpam anfo shifom mendo gigo na hore mendo kana hore mendo kuchima bila huko njamfa mendo salamu yesu mendo kukuma bila mokom mendo buka ujifu jifom ni lebu fom mendo buka umbam bumingu umbam mendo jia mendo mendo cha kuchamba ya fomu mendo ba ho mbanchi fufu lak bula ma kuni bula kuchamba ya bula po wi ma mikula mo kuma hasada ikwa ke la mo ko una irika bukere ci kuwa yirido kebe ko kinye ni ko kila mo konye so bu fere mo abla bu bo nyime franke wo do ko bi me fere ni fere ni ni singa ni kinye mechi ningi yo sane yo me kabushi ko shichi ho yire nchi ila makuni yusanyi mechiyo ni kuku ina ina kita ina la abrar ina kala ina kitabu la abrar mereka pam bujma yuwa bukarashi jma yubaba mereka makarenu lafili bafayashi lingi anguru bafayashi do kerishi nge udo ili dikabili wa anguru fayili uwangura lingi do ba kere karashi ibasba ni ba fere nime jemanu kani ba ni fere nime doka ni fere raka atiri fajiri idamu lo na likuwa kini nyasu ni kufufu niko bimbi kani nyamba fere nime ni fere azafal sangasu ni fere lasa ni manaflam ni pia mamzu kwa ifimi ino tuma adamande ba kendo ni awudu wanasuwa uniajarwa benaru wancha kwape ni pio nifu shibusu na mnyankanshi ama tishanshi jwere burubu mbababara nisipia nisu yekichi ishi jwera gina kimbu tafere mani ashti leka magyo mbubise mufo nga sallallahu alayhi wa sallam dikipi fama atama ndibwa uwa shinu shi tafere ma ni inu mbadongu uwa shinu butafere mati tafere ma faya yola moko akipia sola moko ashi jwere buwa jimi usangu mengu
akurka kan shuka shi gure to gina ki ta firman bi so milli no fo washin yo ni ta firman uni oxman so bi da kon gwe e kwa ha kwa e ka ho e kwa ha gure ka e kwa de ke bu primamo e kwa ha gure ka de ke sakabu e kwa ko sakabu mo ni ni bereda to ni ni gina ki mala bar ko pe mo ba mi ni bereda ni bichi merembam mani mambam ni koppul buni bayde yi sokabo namni je to gina ke an kekirke oni und kabu yara keram bu sai sallahi nga jana mambam dongu illa tafema ni u anyrudka imam marfa washi nchi jana ni mambaram no biya yara man no kemen ko ko su tu kurubi sanga pegre fa somo no kan gre fa bo ngumeni ke ni pen fuma ubu da fankuma ni fa kibri to shini fo fana nazo an ka ngaye mati sheji shigare a me fo isha pui angu ko lima e ko li ko me ni ko li ko me shi zuku bambu kuya shimabe na na toya pendu ko e ko ya pui a me shi kebe ile ni ko tu go se fa shi so anye me kala innal abu kala innal kitaba كتاب الأبرار لفيلين ما بقى مبكرشي وإنين وانغونو وما أدرك ما إليون إن من أشكا أشكا إليون لابنولي دكو فكا أشم فاشي ما بقى ما يوا وما أدرك وكرو أشكي ونيو إليون لابنون كتاب مركوم إن كلاشا ببكر باتشنج ما بقى ما فاشي مركوم ببو ختم سو ببو ديكسو tampon ko fra wul ko tampon fra tampon ja wul an wani eh an tampon manda ni ah lamba wen mi tampon la zule ah ala bana awakin ni zu ko fresha an ga fel dik bo fa bo su fresha tampon ja ni eh fresha ni shi eh an ka an ta ni le tampon yiti mo dani bakare de kawe na wunyam fof sawra no ko aba ko ino e ba wi le to an ko bisa mana yatibu inga kitabu kalasha markum bi bakare ke ba fashi ne ba me ni muru markum la rakam ba wi ai nyinti grake zukuwa da atafana chinura kwa tilitri na kwa karana chizuku wa gina ke aliyo ke kreketi aliyo oli dwa wa aje wana chika ndo bunga she no no bunga she manga no ni wado wa nti lubika buliash ka ba cha gere moy eh barabe la barabe do kanu kundo itikete mai pe huzu ko so sankere yen ye kar mo kare su sanke mi fe hu gere ba ne kar mo kete ka yusawari kende ni huna kare kare shafa me koyaki sana wabanu yesi uka wabaki uchi parana wabaki uchi inga karmu ukuli makara shindina alinande ya kamwani inga dikini uletri mu bayaku inga karmu ichaso karmu kere ni mbawasu benali ni alime ingu usili wasu mbawasu bini alitanda olini ni ke kirka tu ni sushi ke bobulika shi to ke be chile anuman bi ba ke kirke tu gina ke kala shi wani chilia ye mai ya kanda inga kitabu kala shi awud mai wa de markum bi ba bostamp su ba fani mira fashi su yashhadu muqarrabun malakan do dugu ni mai bari shi ugma lan kare wu su makarabun mukarrabun malaka nabu ugma ne bu ni ma fa bashi na kare man de mu ya shuwa da wushi ban wi ba ci kare wan kare bare do bare bu da bashi sabaye mukarrabun bashi do yin ma shi kawo innal abrara la fi na'i in ga mal papa mu so pa la fi na'i wo dungo yan wa data nu na'i wa data nu dungo yan alal araiki yanzurun in alal araiki bu bambeno bambela itake chipute famende debu yini famende bi tanasu ni sanga tanasu
iti ka iti ka iti gado ame igra gado iti bambaka so na mnyanta na suna papi jipo ufele bambe to mene papa gina kembu bambe so nisufa uko sufa yanzuru na mnyasunye muse yeh ya alal araiki yanzuru tarifu fio juhi angubuni angubu bengi nima papa misaba ena shibu tarifu ashibu fio juhi bunya wawo nadrata yesu gigi na inu wadata li jingwa yachi alal araiki bubambeno yanzuru na sunye dikibu kukurukare ikikaribu kuna sunye ajana kunu tarifu fio juhi bunya wawo ashibu nadrata yesu gigi na inu wadata yachi bonyesu ni yusikona miura heki mahtum na vyo service mbatom gimbenu wa itafu alehi wa yatufu alehi wildani mukhaladun idha raita muatibitahum lulu am mansuran wa idha raita thama raita naiman wa mwakan kabira aliyahum thiyabu sundusu khudu wa istabrak wa hulu asawiran min fitbat wa saqahu rabbuhum sharaban tahuran uza amanza ambimabunu agiga ungumi aina tisiki gongumi uza bana tinagi gongumi Nzan yinu wanu do. Yinu wanu do. Besi shenka. Benu nzan boi. Ibagi wo bo. Ishi shitete mbada. Lulur kongwe. Sarata. No shako. Ibaba ari inga yos. Ayu nga faro. Anta. Anta ame chishe. Inga ndo ya shome shi. Ono abo shitete mbada. Ishi mbuni. Mim kadu mandi mama. Ono abo. No nyanke nyala shika jani mandi ame shi. Anta ame chishe. Zako mnye tudungi. Dika nezale. Yami te nye wache nye umache ya mado. Inga. Yusikona mi rahik. Rahik ina zale. Maktum. Nyeza nchati kiwa. Bakatasuo. Bakatasuo. Iche fede nza wambi. Mshema. Ajibi yago suna. Bagigibi yago suni bu. Na mshemba raye na kwa wimkari. Aha. Yusikona mbumu uzani. Mere moa ata so na bazi service ngi ge so and ma de ge franta ni le tan wo na nuvo anuvo vrije budu ah budu ri la chere bale iskona ni mba bu ya service anuvo ni vrije bu ko pak nu mam bu su mam na su wa ma fi na su kam fa bla aman chere ba iskona na su ma na mu mira hiki nza bu frira hiki matum bi bay bakatasu wo pe ya loko loko ani Hitamu wo de ko fakata sunu misk iti tralem bu finis ki buso ko no no no no no misk bu bere nti so dia do na ko akoko nya nu bu na bu zo nyi ki be akoso nya nga mi tralem impani is bu ko ko ko ko iti ade fa sunu na ku kata nyi asunu na kata nyi asunu na kata nyi misk wa fi zal ka yi fama kun nawo nyin kerba yi gbe nu wa ka ba ko kai sapao yo misani anye pare Masham ka janna le masham ka shile wo ka ba ko pao faliyata nafas mutanafisuno mutanafisuno kwena pom wo ka ba ko kai sapa kwena mi faliyata nafas yo kwena yo anyi na shule moko mu faliyata nafasu ayo kwena mutanafisuno kwena pom akwa ka bishu akoko jula moko akoko omwa akoko yo sapa bunga saki bira omo asiki bunga zaka bira odo bunga nko shi bira odo bunga zakam bunga haji ala ne su ko bunga mu fashi a wunu bunga bu maram unim nu shim abu maram bunga muna jike an awado bunga ku kemba an awado sapa kwai an fashi wa on bacci on yanka din kyanshi ye ya faya tanaffas kaina kaina fomoni don ko ka dumoni boni faliya tanaffas mutanafisun kaina kaina fombo ko ka dula mu komo bu ko ka wo moni sapa ni boni bu bana baye adina gina kenam nyabu kato ni medine ti nefaigman omiza juhu min tasnim inga deko fasanga nzani ni nzambe unini itake dambe nzambe tangotwa itkij bufa igra itkan vetiu igra nguro babutwa tenyangu nguro dona nko sanga ni miskini ibutu nguro anka otaka ngole lengo itkashika buka soni suso ndi yuti moko somi inga omiza juhu deko fasanga ni miskini ni tasnim tasnim la kashere Shila ka anguru, igra anguru butwa. Nonsu sasman, idioko no. Nisu gengwe sibat. Tasnim, bi anguru nisu butu. Nzebe idama ngweso. Ashkanzi idama ngweso, ibayu na tia ule. Ah, anguru nisu kyo nisu butu.
angoniyas kioni subutu ufekta sim ekwe angoni subutu ino mizajo deko fasanga zenu minta sim wanguro aniyas subutu ainan uze nyumba eti uze nyumba befte don subutu uze nyumba eti edama echarike bawe ainan inge eti uze nyumba yeshabu biha mukarrabun membe baduri nyeme membe baduri nyeme membe gina dugusu mukarrabun le ainan uze nyumba yashab biha dusu sanam samam nasumu ina fa yewa ngi me papam ni ma me wa kan be shim san yema shim jomu o kamion bebe ko ah o ka kan san oi me ma ya yang suran am ben ma ya nyenye fe nyi me na me ya kara ina ko ya kan we nga shinyiri

chef kanto da wani ne ma shi be mu akibe yo ta mi nu ne ta mi ne sa wa ni ma fe mai mai school ni sa wa ni ni ko ta mi so be su ku ba yo ma ma fe mai mai school ko mba ha pa ni ku so ni akibe yo so re ni

so moy ba baran yeso radio communautaire la voix de l'otitifam yenga radio ni tanafam yeso bisan kon konyano yew krifinzo miti abrana nikon yew nyuma iya na sereserango nanu yewe chambre nyone no chananyma ye kasanga djubwe fan fala bari boy wesanu ne kwakin ne fatu jama kerele mo wi etana fo kasan kre sanga chan kre chan kane fa labari na fa kwa ki mo ebano yenga ki kri so etenge so ne kan sha kin fa pri anguru ne ashingu ifo di ke kremi yirbo she suni yiko ya yirbo ikro sa be koro sanga be koro ya kan she de she wule pri ya yen she da makok men makongwe sanga bo itara gandin yene germane kot ki gandini ni waro kere sanga trifa famno da makay wongono yemi mefme o tingem famno affaire sanga ngo famno trifa bambaka ne kan yin ngo yin ni wo kere to no berena yin ngo nda ta kamay to no berena to nga itili ke bo ye shire yiri me kumbe ko da makay ya kurwata ko sunibi ye shire be ko da makay ya surwata ko sunibi yengi chama ko da frino to su shire sanga bo mi kona kunya affaire sanga famno su shire ni ni yesu are am mangar ma sanga be ko tki ganne me konni wa kere ko sanga trife fof no be ko eti so ne shire ne fam e tana fam be anu ma ni sanga ne ni bere mangar ma no me ko tki ganne ni ba sanga me no be kere kala ma kom ne bone ton ya pa ki te su shire be rebe ne fam e ngum e kere be ko ka bone ton ya pa ki dere kere wala no ma ni nyuma de chen me su shire be rebe mi kone yoma ni ma yoba gafri ibrah mai fajana tri daus ni fe bawro fa bawro ne fa jana tfori dawsa yola norbo fankma no tere ko fankma ima bodo ko tere fene shiba on fo ne nya shiri ne fa me tere fo kere tere fo be bawro docte nya biya bari baran biya so be shibane be shmo kede de chikano la fiyiri tie kurwa tore yiri tie ko fo

0: Salama wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jikirisu ya fa kan shi man yeme feme ne da ya shi fa ko kana yeme feme shika la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid yanda min yeme feme shi mbukansu yan yo gutrisku to an shi telika min yeme feme la suki to nti ya yuma gutri ya daf me kuna shiyo yuko krebe unu ala kuli hal yuko krebe unu ya fakanshi nyumef meyo nede ashi beberebe zuti nima bofawe ya ya kurubume ya kurukame to nti nilafia kumkwembo nyumef meyo ya kia faa meyane wonuni ya daif me kuna ashi beberebe ne kanshi nyumef meyo ya kilafia nswa ni fama ya niwe ya unenu to nanya share beberebe na fama yani ba mne shimba mbo wotora nu na buda doctor mbe mwa wuru sutun tubu mu eminyu mfme nyabula afia mfme mabula afia mfme mabula afia ayiri kere ayiri dabara kere bu iko kana bunye fakwa ayiri nyawanu na fatun tumu na bunya lafia mfme fakere bu niwe suki ni fama bu na imabula afia na kere woni lafia to ayiri tia mfme me kere lafia amin to yenye mbam ne shimbam to na hwara kana yenye mefri nsanga kwa yodakana we doli kana ya kena ya fakira mabuti sangani kaki abanu yenge kenzo be udede be utikanu buwati to naka watile buwanyanti masku to naka isutile to nye mefri medeashiri anguma asubai ladani kikiribo buwe buwe krifi na anguma la dan kikiringa asubai dani krefin na pepepe ye bubwa yirima asaratu le to namunyambu asaratu bufrika asaratu khayru mina naumu nabwe krefin na miti abrana ninu krefin na miti abrana ninu na ufabu asaratu khayru mina naumu to nyina nyanshi to nanyamfira ayemunda hari krefin nubabu tene yamfere asubai monti ne sujina ne sorokoto ne fere asubai moniti tene mbam ne shimbam neka asubai de sanga oshia jinale tene yanko azafari midi 5 ibulaka kefi buni nyoani miti nu nebo azafari tene yanyusira ne munda nu fakwa hari miti buni nyo ne abranyo 12h20 le miti buni nyo ni kefi buni nyo kefi buni nyo ni miti abranyo ne yamferi azafari balaza azafari de sanga shin sanga ni ejujwele inga kefi buni nyo ni miti nu ne bo azafari to ne yamferi azafa monte kefi buni nyo ni miti abranyo to naka isquashin la ne enko lasari kefinza ne mitiburu nebo lasari kefinza ne mitiburu nebo 15h10 nebo lasari to ne yamfere lasari ni esaro ne munda hari miti abranyo mitiburu bukasule to ne yamfere lasari ni 15h20 to nyine ndashime kuna yanko mangarba yeto sangale ya bola dani kefi 17h55 ibla kana kefi nu ne miti abrunu ninu nebo mangarba kefi nu ne miti abrunu ninu nebo mangarba ibla ka kefi njia ka miti nule nebo mangarba suboti ne yo sawari hafo ko kefi njia ne miti nu ne yamfe mangarba ni iwarma dekibe wafien bonne ne ba frene meti buru wafien pane bobo wi kerefi nuna bo ne nyamba nda meti nu afien ne fere mangarbani ila ka kefi nje ne meti nu na yafiri mangarba tene yanko lishasku lishani eti 19h10 wa 19h la bono ilaka kerefi nzo nimiti buru nebo mangarba kerefi nzo nimiti buru nebo mangarba tene yanfiri mangarba astafula kerefi nzo nimiti buru nebo lisha kerefi nzo nimiti buru nebo lisha kerefi nzo nimiti buru nebo lisha tene yanmunda ne sawari ari bat ibaju abronyo kerefi nzo nimiti abronyo miti buru afian le tayambo lisha miti buru afian tene yanfre lisha tenaka kakibe ibanule amande nje ko kana yakin kefi bunu nyopepe busubo la dan kikiri kefi bunu nyopepe busubo yakin busubo la dan kikiri to na ibakwa hari kefi bunu nyo ni pakunu zanga limama ba kefi bunu nyo ni pakunu 12h30 limama bale to na mnyambu la dani to na limamnya yo khutuba iyo khutuba hari kwawe tane nyamfiri nyeme yiri nyeme mfiri nsanga bafafa shimaka anisanga nso iyo kwafiri nyeme nwea iyo khutuba nwea nefiri ya nwea she midi 30 kefi buni nyoni kwa kune limama ba kefi buni nyoni kwa kune limama ba namu nyambo ladani nyosu to nyanko bowe na limam nyanko ni koyu khutuba ar bo sangani khutuba nko we nam nyam feriya to ka kibe iwonu le enge ken so ne fakri jama na jamatia to nyime de ashirima nyime fme kata asrisu nyime de netina ya fa juma ni we na fa ami ami ami ami nam to enimbam ne shimbam yangana dikebe kuruka to nimbam ne shimbam yangana dikebe kuruka jujue fin anguma dike ufeka akida la maria ida jure ya jujue fa ashramen da jinini ida jure ya jujue fa ni ula sonoka yusinu nefa yujuma niwe anafa to na waraka na ya de la bar fafte karama be sahab fe ka mikdad mikdad su mai la ba su shi kana eti nyime su ma fon don ka isu jojo isu jojo ka she ingawo la yabka ala zahril ard baitun madarrin wala wabrin illa adkhala allah kalimat al islam inga durunya shen kresu durunya ti su bara shen su awu be kama kuma be kama aheme be kama miyakun be kama she ashramani kalimat islam ashramade jojo wani she wura wuru krepo patinu iwura aheme krepo patinu iwura buru krepo patinu iwura nambo be de kibe kama ashramani wura nyira wuru kene iwura nyinati wura nyindike krepo patinu bi'izzi aziz akuru ufangatia yeura mu ufangatia yeura to inga bi izi aziz wa zulli zalil ashrama nyangura ri ufangati na de ashrama ni nu sanyo na uranu ayopri ayobambaka opri abuka prisu wa zulli zalil yenje ko kana ukayo yanga urashiramenu ayuka tuka keka uka ikeka ikeka uka ni ikeka yenga na ima yaizuhumullahu fayajaluhum min ahliha to mrembo kukana butipri tunya shenzu feni la jinabri ye feti urashiramenu to nyemefme ibuka ikuri nsubekun nyemefme ibuka ikuri nsubekun ikpemesu au yuziluhum fayudinuna laha inga koko ni sonani wakete wafemeti amama ashirama to na ashirama ni ni nyamwe mkiti kao fakwa ashirama ndo to ye ingana kultu fayakunu dinu kulluhu lillah ili sahaba ni tibira ni ye subisa nyimesu mafokana nka ashirama ya dini ni iyo durunya shensu kaya so ba dini mbe tanabite ebere shirengumi yesu nyeme yu ya kekerike ya yu anhi kekerike ya fason yesu kunle ya mrembo yiko wakana bukuro maashirama ena bukuro kashirama ena kwa shini ya sufa tore sufa tui to ene mfita anunubere in kashirama eni iba tere ki ula duru nyashi enkele su na iti soa shirama eni iba tere ki ula deke nkele kukatinu akuroni ba kuruma kere kukati son akuroni ba kuruma shirama enshi tere ki kwa duru nyashi enkele su yenga wa anwahbi bun munabbi qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul janna sono be feka wahab bun munabbi naba biseka la ilaha illallah be yejujweni itima ajanna karumba ma ajanna karumba alaysa la ilaha illallah miftahul janna la ilaha illallah mitia mailitia janna karumba qala bala ingare na kwale tiso la ilaha illallah mbe bitebeni itia janna karumba yengana wal afanyina la ilaha illallah ya fatika janna nawra la ilaha illallah afayiro tikaishika tika itikashika karumba ni tika janna nawra yenga walaki leisa miftahu ila walahu asnan kadumba kulu humanity kadumba shimaka ni kadumba ni lajiagiagi tadeni kutara bewe kundwani ni kuruteke akufama burari kwi burari kakaraka sinye bewasu aje bewasu na abafaura esonu ninu niteke abadan ikotika mashema kana jaji inga fa injita bimiftahi ilahu asnan futi halak yafte durunya nu na kuarkiama na bitakado mbambu ila jaji toshiteleka buteka anon anon atike ole naura buteka anon majanna anon buteke mole naura wa illa lam yuftah lak ande nja bita nyini o kadumba ni lama jaje to shiteleka ajana anoni tike mwona awra naam neka kade la bara bi Hurera radiyallahu anhu kal ingana kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nyema annabi nisume la bara suishi akana idha ahsana ahdukum islamahu anu kunkerebu wa yuyashira mayakashi annu kun karabu wa yuyashira mayakashi fa kulla hasanatin ya amaluha sakpa wa brebe yume sakpa kun kun kun kun kare iweyo to isufa yuyashira mayani ikashile inga tuku tabu lahu bi ashir amsaliha ila sabi imiati dif njini sona ni bukere sakpa nkunkunke lada buru famaya sakpa kun yo we bukere lada buru famaya namnyanka akibu kwa tomsi bekun hara sabu imi ati yanzo na ufa bukesu bukesu wa indamitele bukesu wa na ufa mehari yanzo ama kazi sakpa kunkunke sakwa kunkunka esko ilada tiburo to nyi lada buru namnya multiply na buka ezo hara braso ni wanshi wainga wa kullu sayyi'atin ya amaluha ama ashramanu yesa tete kre popati kunkunkara wea to ko tabo bi misliha bukere tete mususo yebo famwa awobara ngati ashrama ya su sete te sete kun kwenle ke bukere la da so na famu bukere nga shi so na famu yunsu so na famu hatta laqiya la harati ma shirama ati ashirama ya su sete ati ma shirama na su sete sete nyo wasu bukere so na famu hari ke mbo ni nyime fme ya yengana nyire hadisi muttafaqu alayhi watosu sahih imam bukhari ni imam muslim bukara kwa tosu ni nyine nyine hadisi ni kaitina wara yengana kwa na abi umamata radiyallahu anhu anna rajulan saala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mal iman nawe ni wanshiwa sahabim bere sanga krebu busa ne adena bunya shifa bukabu da shisu ashiramani bubusa na bushi ama yere busa mana shi yera feka shile inga sona ni busa nyime smofon kanawo mal iman nyime smofon lamanembo abita jujwe ni lamaneni ila bono lamaneni ila bono kala nany anyeme sumofo na shikana iza saratika hasanatuka wasaatika seyiatuka fa anta mu'min nila mokwa shirama jande ame yi kwareshi niye mwanti tisu gwere inga sakwa bawe ye wa hora gwa fa kwa sakwa mbawe insu ye satya bawe ya sitele kana satya ya wea fa anta mu'min ati la mere mafo sakpa na we na wa hora da fa kwa sakpa nsu ye satya ya wea anka tia to wa hora da ma fa kwa so yo wa hori sake inga fa anta mu'min ati la mere mafo ke ba yo na shikati la mere mafo le ke ba yo na shi telikati la mere mofo shema ka nyinini awe jarabi ayo sakpa sakpa na awe awe ama wa hora yo nyi sakpa mba awe ni ayo satye ashika satya wa hora tu sharatu anyawu anyawu ka hisambo mawe ni mawaye to wa hora mba sukundu sudamo wa hora mba sukundu sudamo wa huemba suku nusu damo to siteleka ati la mene mofo nawe itia doktor sheria na kwa doktor na msunsu wa hure mba na mnye dikebe iyosu ai itia so shi ujuma yuwani yiri mwala barika na samba wini itisakpa wa monti ya hura dafa kwa sansu woyofife sati ya wea anuka insamba wini wakaki dimi wa hure mbasu wakaki dimi wa hurumbasu akuraka nyisa tena ayue toshiteleka nyisa nyandamo ati la mene mafo kiba ashika ati la mene mafo le to nyinu kala ya rasulala na nyisuno nobe kun nobisa sono mbuwa ila ngon abi hurira yiri bisara abi umama tu radiyallahu anu abi umama shi yiri bisara yiri su mela ba su ka sono be bisara nam nyi sono ni ba fume duma ba fe ka sono be bisara o bisala menelo nyi nda shino nyan shika famal ism inga yanatika ka ngashi la bono ngashi mbenga ngashi ni ila bono yeye she kushika ngashi ainsani tingasha inga iza haka fi nafsika sheun fada'ahu nje sabe isukundu wa hure mbasu ungwa nundu asani isukundu sheka sheka unu inga yakisani tingashio iza haka fi nafsika nyinisani wafie wa udo wa hure mbasu wafie do akwa kasa na yifte ayifte ri tingashi bambaka ayifte ri ibumye ayi fiteri bo awuru ayi fiteri bo gisan ayi fiteri titimrenu to asitele ka ngasi sale to yaki ma yifte ma ke fie wa awuru mbasudo ma yifte ma fe ka woti awuru fo ma fe ka woro bushi tele ka woti na hora shefo woti so a inga fie yakisani to doni kana asitele ka Ainsa ni tingasi sa. La mokwa shirama baani biso. La meren lo. Na miyengana wan amrubun abasa. Radiyallahu anhu qal. Sahabi beu feiswa. Abasa. Ingana ateitu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa kulti ya rasulallah. Mba nyime sumafo ndo nama shika. Oi nyime sumafo. Man ma'aka ala hazal amur. Ashirama ya dini mbwa fayafa abani. Uni mwawe nina ashirama ya dini na. Uni mwawe ya. Uni mwawe. Uni mre mbwa mwe ya. Na uwe sahaba mbubisa. Inga uwe. Ayiri abasa. Amur buna abasa. Abasa wa. Ufeka amur. Yiri amur ni ibabisa nyime sumafoka na. Anga ashirama ya ni. To ngwam juswa ngwam bukwa ngwam wa shirama enu bukwa na shirama eni kwa mwa kala nenye mesumafu abwe na shika hurun wa abudu merembe ufabuti fama shirama eni dihem ni akwam merembe uti dihem bere fabuti faba na ufama shirama eni merembe uti akwam na anye unka buti apuni bere fabuti ba na ufama shirama eni na ba ula shirama eni to mene ni bere bita shirama ena. Mene ni bere bita shirama ena. Eshaka yiku fom. Eshaka fanga fom. Enga dihem na kom. Bere shirama ena ni bere sui nubusa nywa. Dikani ndwani ya amuri ni okwa ya sawari. Aba sawa inga nama abisa nyimesu mwafonka mal islam. Ya neti yang ashirama yani ashirama yani la bon fabuti manyemeni ila bonon kishi yo ila bonon kala na nyeme sumofu abu eno asheka tibu kalam wete amu taham inga ashirama yani ijuma yuwam lakashe agyo gyogwere pa munwa nyefite kashi munwa nyefite kwere wanu Muno anefete munafiki ya wanu. Muno anefete tatara sono tatara wanu. Muno anefete kwa woma. No anene mba asukenka. Nyi gole mba asukeni. Sono tiri kashika kwa gwera. Ya asukenya. Iwanu. Mayite ashirama ena. Tibu kalam. Muno anefete. Niko la mboko do. Ni gwe ya huri. Ni de ya huri. Yiti ashirama ena. Amama amajwe fituno ni kola mbokodo ni ya hure yasu. Mashirama ele. Mishi gwera. Nanshie, nanzi gwera ni kwa ule unenu. Ati ashirama le. Yeti ashirama embu yeti mebuo. Nila moko ashirama. Hey. Ya bibirbe. Boko arikema. Ya kuni ya juma yuwa lada so. Ya nyeme. Ya fui. Aneka. Wa ati ashirama ati so. Nyima yo dikenke ako jwari kema hey wallahi menem keba fono afa dibu jwira kambugera ni bu kereba na bu bade bu lada udo wallahi bu hake bu bade utisu ujuma yu wano skwe bu dea bu kereba kinde debu de anya putri puni bi fofa wajena na mnye chukwa jahna manu man shigwira ashirama etia kan shigwira wu ashirama etia kan shigwira sanya jwira sanya yi ubara iti ashirama ena Angusana yifite fwe nisaki jama Nisaki dikike mwono yaki Inga she Inga wa itaamu taamu Ashamela kashe na amadire Amadire mawe anyi Anyi umashiramenu Mawe anyi Mala kisaba ya ubarasoni Jire sufite lau Abanka wala mboko Oginyini nga batu Ufye nsudo Ahwe fekora wɔrɔlɛ lolɛ ɔbi abuelɛ ɔbi ɔnanwuma ama nɛ kebe ayi lonkun pen lekeleke ko nyɔ bɛ n'afa mɛ nyuma nezi ko kɔfa ka kedire an ka katu iyoma ayɔ anyi amɛmɛ tɔ loni afa anyi yɛ kɔ wura lonu do a mɛka afa mba kamiti be sɔɔ yi fa wura kuma nu do yi iya fundi ni wɔyɔ isɛlɛ po bambaka wɔn yɔ esɔ wɔn mɔ wa njema min bɛ yɔ esɔ ni ne ye nwoke ti anyi fɔ ye nye kpɔ na loni aba fundi anwa apotipui mbamba afa wura nu do lo mbamba afa wura nu do ayi bi kɛ kɔ pata saki wɔ yara ika saki ayo nzɔ tɔsi teleka ninge mbɔ yɔ ni ma wo dɛ o wo dɛ ama mɔrɔ yun yi wia mɔrɔ mɛ yi yora rabu jala jala la yiri ma dire yora yiri sugu nka ama ma dire o la mɔkɔ anw k'e ti a hɔ fɔ e ko n fi ke o di ke ninge nu yohane n'a mɛ kan yohane n'a mɛ kan ɛhɛn ama mi yo wɔrɔ de fɔ nsukun maa mi yo sanga kɛrɛ ade nyuma ma ka ka pio nya ba bi kan wɔrɔ dɔ mɛ ya eh wɔrɔ dɔ mɛ ya sanga be su dɔ na ba ba yo an jɛn juma pe nyɛ aba ba bu kɛ juma pe nyɛ yo aba bu kɛ ya to ma mi ka ko di bri sanga kɛrɛ aba jo an nyu ba nyu ba de nyari I yini fɔ mo gbera wi ama ma ri ama sanga kɛrɛ asu pɛ bri ba sanga kɛrɛ wo ba na ngamba ya ma jɛn juma eh iyo iyo ma nti adama nde ba shikiba yo turunyawo shikiba yo masanya wo nyura wanu manyeme suru wo nyura wanu nyeme suru mi wa hurum baso nila mboko ashira mabani beso amuru bunu abasa omo meno inga nobisa nyeme sumofo kanao mal iman la mene la bono nyeme sumofo yaka la mene ni ila bono kala na nyime suma fo na boye no ashe ka asobru wa samaha angma la mere ya yeri ko yuka shewo asobru ila sawari wa samaha ne yakike la mere le asobru sobru la ka she sani ya yo asawari na nga wo mo yo ke be yoni to si tele ka sa sakio sɔrɔ kɛ mɔ n k'a la na hɔrɛ a ma n'a ye sabari a mɔnɔ man lama na hɔrɛ na mɔnɔ yiri ala ma na hɔrɛ na ŋa jɔjɔ bi kun tɔ tɔsi tele ka na a su saki sabu ka sɔ a la na hɔrɛ a ma sawari ya wiya sawari wa samaha a ka k'a ya ka kye imi a ya ka kye mi tɔ lamɛnɛ lɛw nla mɔkɔ ahyirama baa no biɛ sɔ kebe nyɛmɛ annabi nyɛmɛ somɔfoɔ ne ɛsu ma ɛla baa su hyɛɛ la kala kulto ayo lislam afdal na maaka ka bisɛ ka nyɛmɛ somɔfoɔ ahyiramaɛ ne bɔnɔ tara ahyiramaɛ sam na ɛyobu ni bɔnɔ yɛ awie ye ɛtara bɔnɔ yɛ awie ye tia kala man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi allahu akbar na nyime sumo fo na bo na shika wo wo kerebo ati ashirama no la mo kwa ashirama ba yo chishi afeto na uta ferima beti kan dien de dieni uta ferima tika de dieo ya fa ye yira de mande ba na fa kan kan toto ni mena shiri na mena shi bo bushi makana bushi to nde yan kuroka wa shirama yan kwatara ila kashe amma da mandin ba mu yuki shi fafto ta firman be tikan je mani o ta firman be tikan je mani abu ta pipi da mande bani to yuani na toro ta firma yuani na toro ta firma aya maska hin zaman be babare ni android ni vrije tiktok nsu na mere fa bengum she na su pye busko na busu yibu la mboko bu su fa fite fufenu ibu la kashe o nyila ka wo shi gwere na kan na yu la mboko lebu fa she na she be ubere o yo jam eta firma mbebite
1: iweta firman subeni itime edawu nyeme sese ikere nyeme fime famaya amana ifamaya washaka afa nyini ta firman afa nyini jumango bashaka afa nyini ta firman asfa kiola moko nzuko asfa shiebe ubeni biwa bereke kwati otosu woyuma ameyu sawari manshi gere tiade mandea nshi wo tiade manda manshi gere tiade manda nshi wo tiade manda biwa bebe isha gere biwa bebe isha kan me ashirameni wakanda ya ni nyiri sa mkwe mkere ashirameni wakanda ya u nila mkwa ashirama baani biso ati ngele ni ayu sawari ma mejina fufuenu dashin nesu piela mkwa nzuko nesu jiela mkwa bu gwele sufa fiti fufuenu biwombe biwa bereke nesu ken ati ashiramale nila mkwa ati ashiramale anga fili farila nule ashirama

ana sumana ne na yo sheke mbe kimbia na batike sunane kurana isanga kra wonu na suwe na sunya sura mbe titinti na asfa firinye me ire ba korea matinti aga na mena gina na ba fi aga ya manyina shebe ti pekwerekwe afiana afiani na afayo inga yire ba korea kala kultu ayu hijrat afdal tanma nyan she nyima suma fakao hijra bon tara hijra la kasha aka kunshi na fa bosa ya o mie so aka kunshi na fa bo miemba o suni na kwa mie besu hijra nle njema nyi sku ati me busku ila kasabo busu ni ti akpa na aka kunshi mbwe o freka hijra na ye ngao hijra bon kwa tara ka kunshi bosa koninge kosa yuwana busuye naka kushimbu yi kwa tara, bono kwa tara kala na emofu alin salatu wa salama ashekao antahjura maa keri harabuk Allahu Akbar inga kakushimbu dikebo nyimefume kurume kakushimbu dikebo nyimefume kurume yirie bakuria kakushim nafabu dikebo nyimefume kurume yire bakuria yirie ude hijra tara son kereda sapo enyi mefume kurume ya bono wa bebe shime san gbangba kebe odurunya wo nyimefume ngi kurume won kama ma gugwe ba gugwe ba wiba ba gugwe ama han nyuma haram etuko yesamo ya tuko wiba bukaso eti ashrama mle yeti le mene mufumle yeti nyime mremle nla mokwa shirama bani beso ya ukite nuo keto keto keto keto ya unu ayisanga nyime ayisanga sanye nyime ngikuruma ya ya nkuru mkere samni isunu jamfa jamfa jamfa ma medi ya lambuko ya unu jamfa ma medi jamfa jamfa tiakpa jamfa itiapa sang gbangbem nu sumae tiapa ametere yawu sang gbangbem nu de kiba ko fawuro kun itiapa de ko feka drug wala itiapa afa fondo nwo afa saku afa saku gbafane afa saku sunguria afa saku babieso ya afa saku sunguria iti akpa kakushi bonye dike mkere kakushi bonye dike mkere awe iti akpa awe iti akpa sono ide ninge na akwa fadu fri na afako woyo woyo sono dea kwa fa momo kwa fa kimo mu sono lea mu lela beye lea nanya unko na akwa fadu fri na afako na wako fa yungwa na yirika wahara iske woyo eh wo monti butina ne woto suso yini ni sunu beberbe nla mo kwa shira maban beso isunu beberbe eh en anta jura ma kari harabuk de kibo nyemeng ikro men nyinke wo masitinke nyeme fuma ke ke ke tibeti akpa kya kya akpa kya kya ni wala bawu wa beberbe kibo buyi Chacha, ila bau wa bebrebe, kibe uwe. Ama, adama ndeba uiba, atuji duma afe, duma braso baso aba, bo mneka, duma mboba kaki soni, iti pale, bo buwe duma dada kene, hili chakpa, munga chacha ni, munga hili chakpa, ama mboba kaki, duma fufu ya ni, hili chakpa, iti chakpa, ikerekun la mokwa shirama bani beso. Wallahi la zim, ikerekun, ibe chakpa. Ko kake ban e deke nyini ngen duma basu basu nam nyonyonde wallahi kerekwa kya kya ti akpa ka kya kya kya ti akpa aka je ake ti sobi kun nza nza ti akpa nza nu ni ti akpa nyeme akwa nyi deke mbe nyeme akurume nza ti akpa amakisa nza be kreshi na bufe duma na kreshi ni toba kakia wiba barasu barasu barasu nabunya nye unka na huwara ubambo ba wini duma duma mofatu ini
neke ti pa bo bwedu makan zan pa ni yiri ti haramna iti aso nla mo kwa shirama ba ni beso inga kullu muskirun qalilu ay kathiru wa qalilu haram dike kereba fa wuro kun ni bo ni yu fitola mo kwa mnu ikani bibiribe kaya ti haramo ikani bibiribe kaya ti haramo nla mo kwa shirama ba ni beso ma me yiso iti akpa nyeme ngikurume to anyanko kana inga dikibe ko kana aka ko shimbuni kwa tara nala lada berbe anta hjura ma kare harabuk wallahi aka ko shimbuni kibe nyime fmengi kurume nyin kire nyime fmengi kurume nyime kurume eh bo akola moko adama ndeba akola moko adama ndeba nyime ngi kurume ikura po ikura po ma me popo ebinwe po ebinwu iti apa na ko polo mo ko ngbe so dikebe wonu jokobe wonu sabe wonu ohun ma pi ken ken ken ken ken kanzuti wo me ya nyeme me aje kai le a amunyu apinu wo mo wo fangana ko nye kibe nye ni yiso na ko nye nyeme me ama ko aka iyo iyo a ula mboko adofio ifia yo chashi keba odaka na un pinu iyo ise be iba nyeso a kanzuti le nyeme ma ma demande me fangano nyeme okuru o mea ma munyu mi ma mi yo kaski iyo ka po gresu otasu la mboko ashira mba ni beso eh oyo ma la mboko ashira mba ni beso eh do do ranke do ya fonu nyema fma wete fi wanyangi wo do brebe wo sumonu zuti sumonu a zuti sumonu a eh nyema kurumai nyin ke nyema fme kurume ka ku shibwe shira do wana fame na shiri moti kunkuruma to nyin bo nye ni nyema de na mri motu ngol na nye so ketere den oyo oyo ama be anke ko tungwenu o kibe yoni pashimi kibe yo ni pashimi ikuru so kibe yo ni pashimi o to aso yi eh on turu nyan le ma shire ma ya jini le ton la mo kwa shire ma ba ni mi so ini sahabi ni ufeka amuru bun abasa inga no ka ka bisa nyime sumo fo kana o fa yu jihad afdal eh nyime sumo fo tika ufeka na jihad jihad ni atibu kashio ila kana abuka nyime fme akwa tungoni na abuka nyime fme na shirema ya a dini ni komo ubuka ni abuka nyeme kebe nyeme ngi kroni sani yuo abuka me kebe kroni sani yuo ama nyime fme ko ka abuka no anya nde lada ni mo lada atiyere ni ni mo pa wabuka ni lada lada ni ledo ikuro masan yo kunfe kun shi ikuro kawo a fo sawura no ni mo lada a fo mo sawura ni anyeme nyi lada ni to ingana nyeme buka jihad ni ayo nyeme fme lwe akun buka abuka nyeme fme ni na shira me kwa moni ibon tara inga manu okira jawaduhu wa ohri kadamu ila sonobo wa yeso akwa nyeme fme lwe ni ki kokun iko buka nyime fme ni pongo ni monti ngoni nyini so ni wako batere bakun lwe nule ba yingo iko ngo su baka ka tera kun beku deke we fafun kori ike kwata abama wuru yire monti abama wuru ye ya janna mo abama wuru deke me fa ko yi mo abama we ka ka lwe nu ingona ingona fti deke yufa kwa usiku nguwa nafti to njini jihadi ni kwa tala jihadi kile pati pele pele pele kala kultu ayu saati after sahabi ni ngashi nyeme wallahi wabukaya wabisa ibisa na wabukaya bibiribi inga sanga mnu sanga bono kwa tala ni itipa fokwa shiramado nda nje kulibada ni isu nyeme sanga mbo kwa tara kala noshka jaufu leile akhir
inga kongwe jina nja awiri kongwe jina nji awiri ela kongwe nele jina nji jina nji na asakama ajakamale nufo mga asakama ajakama sonkera ura toko toko toko toko toko dikikeba ubo awona abotongo mo sona udede tiyo opti sonka ura asakama ajakama toko toko toko toko toko maka kisabu nasaraba dikinkera ube na miya yidika adama ndema tatabara yidika nkere sangabu dikane titinu tinu tinu tinu sonka ura toko toko toko ayo ehem sonka dikebe emi udede tinga uti unga asakama ajakama sono shima kongwe jina njile to kongwe jina njine ide fako ya wiri fako sangana awiri nji sangane ya kwa kinushe mwana ashia ajwira ni nji bashoka o sangane tiburuo na kwa kinu na kukwa kwa kinu nza to nza so awiri ni yiri ti awiri kongwa awiri na na ungerani jibunga sanga ntiburo to sheshenza kweti ngwana sheshenza kweti abranyo sheshenza kuburuni nua sheshenza ku nyea sheshenza nane anya sanga ngu nila mbukwa shirama baani beso kebe yore na inatile to nyiti na yiribisa fwani ibisa na wirile ya kwa gwele fufore suwa. Gwele fufore nila kashe, ili sahabi beofeka Muazu bunu Jabal. Muazu bunu Jabal, nyeme dusu wemu. Yiri ngana, samitu, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ya kuhu. Ingi iti nyeme sumofondo wa kisu jujo wa suishi kawu. Man laki ya Allah, la yushiriku bihi shay'an. Wa yusalli khamsa wa yasumu ramadana gufira lahu ingana iti nyime suma fondonka nyime suma fondonka isu shekau wakeba tanadrunya uru yasu nyime u nyime sunu ayua nyime nyo kembe la kembe afade kiba afabuka nyime su asume na nyini ndashin yusali khamsa nyime feri farila nuna feri yo kubawa daka sunga saraba junaki kubawa daka ye nga nyini soni gufira lahu alchema juru nyime fume yaki inga shikere pele pele pele pele infame ndenja yuwa nyime nyo nga mkwa shirama baani biesho aso ansu nanti bae nati yu shiriki shiriki shiram nene ka nyini shiriki mbe ya weni ife fa kaduru nya uro nene ka nyini shiriki mbe ya weni ife ya nefa yu ajeke duru nya uro nefe ka nyini shiriki mbe ya weni ili kuwe kanda na tore nyaya na lalabe nyaya na putipu nyaya nenye kuru wakibe uduru nya uro nenye hei lama kwa shirama baani beso hei afosa tarabedi ndoma afosa tarasui ndoma wallahi atarajara ndoma nila mkwa shirama baani beso atarajara ndoma shiriki iti akwa shiriki dikeba wina afa nyeme duma nanyanka kifa dikefa buka nyeme su kanyi dike niko yubukata adama ndi yubukata bono eh bukata mbono yuwa nila mkwa shirama baani beso niyo nanyaja kenyi ko ni yona isaso bo nyeme fme yi kwa akura sasamo nyeme fme ya akura yi mo kishi o yi mo kanda she saba yi shiriki sheria ya yi nyeme fme yi kanda ni yi kisha nka yona ma we yona ma wu yona ma tore nyo yona ma fonu frise na udodo ke kwa pati ni yi ye na ma yi asara yo na wo motara son kere la makwa shirama amma ya ke shirki yo shirki takwa nyini nu eti ashirama mu zara nu beberbe ashirama msu amma enyan na ta waya wara ati wanda ati wanda
ati wanda kere ba fe na shina ko anka ba shiriki shirin ba fashido nyama ko kware anka nyama ko kware nyama fufui nam nyam fanganin ba ngani sangawa ngangam za masa fura hey de kembim so ba fa gwatina fie ati wanda na fie na kuru nzo nlamoko bo nyine djuma na yume na jinim djuma a jinim kuru nyi shirana a kuru ba kwe shoka a jinim djuma le ma we ti apa shirika shirika ti apa ma we nyeme a kuru ma nyi djuma mne nyeme a kuru ma nyeme ikura duwa yu aduwa shiri nyeme a ko kishi shiri nyeme fume a ko kanda shiri nyeme fume a ko ajeke shiri nyeme fume ako ngwatinti nyime shire nyime fume ako deke ka kishi shire nyime fume deke ka ba ko shire nyime fume no ku fufui na fite nyini shire mu ako ka u commerce wata ni ko mo shire nyime fume wala nyime fume mo nyime fume mo la mo kwa shire ma ban beso ama fite nyini no ye ya tan shi durunya wuru ayo me har bo nyime fume ba do ngwani ako arkema inga iti musa ya kireo bo nyime fume yake ni ufashi kyo unga shi kebawi nda ayo anyime nyo nyime fume kuro ni yake kia ni famu ye sahabi ngaw kultu afala obashiru hum ya rasulallah nyime sumafo ama mati na mfete jamanu nankwa fanyi nyua neni na mfatu jaman nandaba hore na mshibka nyime sumafo ngawa kebawi anyime nyo na ferifarila nuni na ki tsungara sara abarkema uni nyeme fume ye oye kunga shika fa kyo inshe jama ma jama la bari kala da'ahum ya amalu nyeme smo funga a ya kibuna buyo juma ya kibuma ashi buyo e dala ke jujo ka shirki ti akpa waka ba yeri nyeme fume tro arkema alla ma wura bi be she jahannam waka ba yin sapani unka toti so afri farila nun unka toti so usakwa ti so mashibu nlambo kwa shirama bani beso ayo shiriki afitanu ayo nyime kunzu kwa afitanu nyime kuyo ni yiritara nyime kuyo yiritara nyime kuyo yiritara nyime kuyo yiritara nyime kuyo yiritara nyime kuyo yiritara nyime kuyo yiritara nyime kuyo yiritara nyime kuyo yiritara